Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musafa Jalo ne kɔni fɛ baro tɔɔrɔ la i la Ameri ko la sa dɛ. E ne bi baro bɔ ɲɛmɔ ɲɛna. Sumanjɛ ye kun caman tulu ɲima wele la. Asan ne saba ye jɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala Gra Mamadu to dunya kono Mamadu kuma na wa yoro yoro la ak me jam bila bila Mamadu ko ga yalla mana mana mana jam bila ko me yalla Gala Gra Mamadu ko ko di mo nyama men sa wala Gala Gra Mamadu to ko ti yanyi men problem Safa Safa Jalo bi wule problem